Crunchberry. South. This is the Trunk.

Sama,

Jeg vil mere på nord. Vælge fra Tauvej. Fra Filoi må få lov for fra Tauvej fra Tufo eller fra Fufo og Mausa må det nede vejen og lade fjærs. Men så får jeg en gang 4-4 fra Filoi for jer. Pjong er jeg til Museve. Men så får jeg for tur jeg til Tauvej. Jeg er jo for jer det. Power winner for lov om nanger. Eller nede for jer som for. 4-4 for den gang, og for lov for at fælde øjle på hjemme og lungerne. Og for at få fungere i sås i tafferne med betonu, og med sig få i vorm og parange. Jeg har lov mig og mig, og med fastsatte lavne i lunger og pære og lunger og lunger i sås i tafferne land og lang. Jeg har jo for lov for at tage lov for at fælde hjertet med det, og så må få. Og lov var jeg så få på, og den ene maskine få med. Ja, og den maskine lå der lige med mig, lå alt for langt med nuja, mig lå det langt med mig, mig lå det tog parti, mig lå det om sig, for jeg var tvivl til. Ja, og lov kunne nå vej, mig til nej. Ja, du tog nogle alvænger, du tog nogle egner, men så får jeg for jeg mange alvænger, du taler den af. Ja, vi er langt den af, og det er tur, men så får jeg, så jeg får for lav, og jeg får ingen alvænger, hvad jeg vinder. Så se tafa ia ole nei foi nuu. Me se ona tua oi ia warse au ma le ngā luenga le atua. Ta ala fa au toa ila ufei ngā luenga. Ia wale moli moli ole se au ole upu ole tala le leia ta ato wali. Ia ma lor soi fo maua ma lole langi mama. Ta ato amata mea le nea fiafi ia ele ta ato ta po inga amata. Ya wa foi al talaino le nei por kalam. Tu me yo to fina ngalo mo ta to loto ye se yo ta to momoli ta to taulanga ile tu ole nei afia. Ole a ta to ta po ya tu ile tu. Se yo ta to stalo. Na na po ya e lo ma to fi so soan. Nangona le vai vai ma fa ta ba al tanga ta yo luma. Ile ese ato toa, ya te imato oe wa e, toa fia wala ufe au malanga alue na ole folfona ina leo lo fina ngana. Ae mawaso matu manatu, e ala ilo ufiso soa ni mai. Nga pa iae, hiyo maia e te papati so ina le au au na fata wa ae mumoni na ngalue na ole nea fiafi fata wa inga. A mese foi na ia ururu matafula wina aima loto fina ngalo ila ato uma oe maawole na ipo kalame zine ya fiafi. A manuia la lato fa fonga fa longolongo. Ia e lene ya tu su la lele ye. Ia anga lele mai nga gwe ngay na ia vi ia la o fio sita penanga fata wa. Ulu tatalo maleo lenga ilo suafa Yesu. Amene. Ole faita wina o la fionga pa ia lea tua. Ua o filfilia ia se faitau ma ele tusi al fenga inga tuai. Ole tusi al perofeta o Isaia ilona matau po elima sfum ma le lima. Na olona fai upoionu ia ua o filfilia ia e fai ma manatu o lenei afiafi. Na e fai fonga maia. Ile faitau o lenei afiafi. Ia o tau sa ili ile alii, manu o mafai o na maua o ia. Ia o tau wala au ia te ia, manu o lata lata mai o ia. Pe fafo mai, Isaia ilona matapu lima suma lima lona faipo eono. Ia o tau sa ili ile alii, manu o mafai o na maua o ia. Ia o tō wala au ia te ia, manu o lata lata mai o ia. Pa manu ia mai le atua ia na fionga pa ia, wa faita wina. Ia te ia le vi inga e whaava vau, e whaava vau lava. Amene. Ua manino le faita o le nei afi afi e peo na paa leo ina. Ia o tau sā ili ili ali manu o mawhai o na maua o ia. E iaitai mi e matua pa uu ma wanalo elo tātou wola.
ile loto le mafofa wa mesele nganga ona yai le ole taimi watato le ilo po le ale me afai wa o ina lo fie o tato loto mafofa ma lo tato nganga ile le mautono po le ato atu vale ai te inane foi o le fa'apogisāina ma ua na umati i se tofā ma se manīnoga i se mea lelei e to'umaga i ai ona tu'ufesilisili lea o le loto ma le mafaufau e mai se leagaga o gafea asa'ili e ai se fesoasoani tatou te feso'ota'isolo i lea tagata ma lea tagata mo se tu'ualalo po se fa'asinoga ina ia sologa lelei ma se e malū se fa'atinoga kataime fo'i o tatou pālumu na ualalo fa'aleagatonu i le atua uā fo'i o ia na faiai tatou ia i le atua ua matuā mamā o lava o ia ma i tatou o inā e afu ai ona tatou lē maumanatu ia ma fa'apenā ona femeamea'i ai i o tatou lagona peita'i o le fa'amālosi mo i tatou i lenei afiafi e foi taimi tatou te apa'apa ai i le atua mo se fa'amāmā'avena ma se fesoasoani ae pei lava i leai ma se lagonaina o se mea pe lagonaina le pa'i mai o le atua i o tatou tagata ae ia ina fa'amata e afea lava i tatou ina manatu ma lagona fa'apenei pei le atua ua mamao tele pei le atua e lē o lagonaina lona pa'i mai ae o lo'o manino a le augani e lua a mea o lo'o fa'amalosi mai ele tatou faitau lenei afiafi ia tatou sa'ili i le ali'i manū o mafai ona maua o ia ia o tatou vala'au iā keia manū o latalata mai o ia o le tatou sa'ili i le ali'i hemai ia outou sā'ili ona outou maua lea seek and you will find ia tatou ole atu ona toina mai lea ia tatou tu'itu'i ona tatalaina mai lea e ui ona fa'amata i taimi tatou te manatu ai pia foliga e lē mafai ona maua o ia ae o le atua o lo'o pitosili ona latalata mai ai tatou God is near even when he feels so far famai ia le upu le tusi o ieremia lusu iva fepusutolu ma se vaegosufufā famai e sa'ili mai outou iā te ao tu te maua fo'i pe a outou sa'ili mai iā te ao ma outou loto atoa e maua lava au e outou o lo'o fetalai mai iā ieova o lona uiga o la tatou sa'ili i le atua e lē na o sa tatou lagona e fa'aleo ma sa tatou augani ae famai ia tatou sa'ili atu ma lo tatou loto atoa o le loto atoa e tatou te maua i le ali'i e lē maua e tatou le ali'i i se o fa'alotoloto lua pe o masalosalo a mea ea o fa'afofoga mai le atua e le oi ma le tagi ma le tatalo leai famai le atua a outou vala'au mai fo'i when you call upon my name I will answer you lona uiga a outou vala'au mai e te ao ona ou tali atu le iā te outou o le fa'amanatu mo i tatou lenei afiafi
Ao ina lo fia la tātou sāwa linga malo tātou wola I whawhi tāuli malo I tāu o tofutofonga o a uma mea o mea ti ngā ai o tātou loto. Mā fau fau a meise lea ngāma. Pawale ole awale mo elu tātou to manga sa ili ili atua male loto a toa. Wala au ili atua o na tali mai ei lea o ia. Yo e fa mai ao to sa ili mai ono to mawale wau. Seek and you will find. Ele ma faya ona tato mawale atu pe a tato le sa ili. Ole atua. Ono sino na lata lata mai ai tato e ale lo na nganga pa ia o lo a fio tu tonu ya te tato. Ono na nganga lea na te fila fia ina mea lilo uma. Nā te whafunga ina o tātou tangi mō tātou tālo, so se taimi tātou te whaleo inai. Leana lea, pa melea tua, ia o tō wole mai ona o tali atu lea. O se whamana sile nā mō tātou le neivai ngala siafi, tau ana ona toe whangu-whangu pia ma tu alalo mō whamana tu, ia e ta o foilo tato sa ili fiso soani isi a wala. E ala isi tangata, e ala i lau faifi au, e ala i o mai po lea lawa, po e o se tangata o lea tamai o maa fofaunga, psychology o a umanisi mea. Ia ae peitai, na o lea tua e amaia le, malo longa moni o tato noto maa nganga ma maa fofau. Ia pe a o ina, hafatia le tato fofaunga. Ia manuia tele, lau whaafunga anga de nei a fiafi. Tau ia ina i anga de nei pele nganga o lea tua e wha manatu pe ia te oi maa o mai tātou uma. Ina ia tātou mana tua na sa ili mara lea tua i malo tātou loto ato i taimi i tātou te mawhati ai. O na tali mai leo ia, ia tātou tātou sanga maa tātou aungani ato. Ia manuia tele, lau sabalingo le neiva yaso. Wa fo ye fu fu ala se au mga ruenga se me fo ye te sa ili te fie maua. A le se au leo le ya so moi tato. Sa ili le atua ma le loto atua o na fo a ya tu le atua mo. Oe. Ya manu ya tele na o. Yonga tu ima seve. Ma se fo e falitua ya tu ima tabai. Manu ya le po kalame o le ne ya fiafi. Manu ya le au au nanga. Ya. Tāna soi fua lea lofa mananga le leo lea lii se tāiao ma sisi maala marama o mua mua. Pea mua mole atu lo tu soi fua ma so maata wola. Ia tātou toe tāpai tūlanga o fua kalame fāsala lau. Ia, pea mātou toe fāola tia mai. Mātou te tu uolo tātou pito nu neiva yaso. Mala ngātu fua e wafu no tanga le kāle siya wao. Ia toe tali umayai pea lata e fai ungo le nei maasina. Ai manu ya tele. Lau tāpo inga sā mō manuia fō yalo yalo faiwa o lenei vai aso ma lenei I māsina wā matalia ya ele fātasi mai olo tātou mutai sili. Tātou pai uti tālo. Kāwhitai tele le atua, kāwhitai tele lo wanga lenei ya I mātou. Na mātou sāwa linga o lenei fō I tausanga. Wā auria mai fō ile amatanga o lenei māsina fō o le lima I lenei māsina o lenei tausanga. Kāwhitai. Afitai lau loanga le lei o lo lima taita ina I pea I mātou la mātou fōlaunga o le nei māsina wa sāvalia. Ia vi ia la awafio. Afitai ala o wha manuianga o lo wha soa soa mai soa se awala. Manuia o le tino, manuia o le loto, o le māfou fau, a mei se le ngang. Ala e se e se lawa le ri ia awala e te ngalue mai ai, mai wha manuia inai. O mātou tangata I so si tū, o lo mātou wola. Aftai, aftai tele, ia ole upu ole nei a fiafi, whamanatu mai I pē ia te I mātou, o la mātou lawa fōlauna. E ia te I mi whapena ona tofo tofo ina, lui tauina, ia ma whapena ona. Ala matia fō ilo mātou, o launga, a o lawa fiu, ia mātou te talitonu. E te au mai apea I mātou le lotu te tele, le ono sai, ma le wha malorosi. E wha tino ma wha wawo mātou tiu te mawhaiba e pe ona wala au ina ai.
Παυτάει, παυτάει τέλε, για τελτώνω μαουλούγα πέλ σε φομενμία, για ιωμάτω τα γάτα νου σαν μόητο τόνο, λένε πει το νου. Για μέσα φόη, για τα μάμα την άμάτη τούω, για λάβα για άλλο μαφανάου. Για μάτω παυτάει, για λίγη, για τούω, λο lava lo faala ya Yesu Kristo lo mato li imalo mato faola le na ofo ina mailo na soi fo mo imato ne lave ina mato yo le ina mato tanga tanga sal lo na maliu malo na to tu manu malo lo lava nga nga pa yo lo tau to lo ina mato so se fai ma so se te lo mato fo la ngo le ne yo la e ia ma fa fita ia la o fio le tu ona ala es eso lo wang le le yo mato tanga Kalo, favelinga o le neiva yaso wa amatalia, ia tuli loina e mātou ele nganga pa ia o la au fio. Na mania, so se faiva ma so se tiote, ngālo lue ma au au na wapūno no wai au tangata, ila tau e usu wai ngālo e nga manuia te leo lātou faiva alo filima, manuia mātou whanau ia lātou wa wa onga, manuia whanau so se tālonga ma so se tāleni wa e wha o loi na i lātou, manuia tele na yo mato ta mama china mato tua. Kanga lelei e faa fulo ina lo lato soifua manuia. Maua le soifua lau lelei, na ya vea ipea ilato, ya ma la mepa e susulu pea lo lato manuia, ma lo lato sawa wa ya mole manuia o aina. A manuia a kalesia, ese uma e tutono si o mato pitonu nei, mai se lau au fai ngā luenga wāla a wina e te aumana ngā luenga lele ie, ia utu pupuina pē I la tōle, oa whālea nganga o la o fio le upu, mai se, ia o lea nganga mā futa o la o fio, ia wā o la tō wāla a wina ele ia manuia, anga lelei fō I lele ie, ia la tō fea ngai mamai o le tino, fa mālo loina I la tō, e fō I o lo fea ngai mamai fatianga o le, pā noa noa, Ya, mato tatalo mo lau fa maisena. O lau fa mafana fanana. Mo ilato umanaba. O iai mafatianga. O le loto nuti momoya. Ma le loto ua mafatia. Ya, mato tatalo le li ye. Talo ina ia. Fa manuia le nei au onanga. Fa manuia lau ofai ngā ruenga. O le nei por kalame. Ya, tui msewe matui. Masio tui matavai. Do la ua foi au au nanga fai fai pea, ia maua se tō whāma, se utanga, a ta mai mai la au fio, wāna wha foi foi ina o la lātou au au nanga. Manuia le tāpo inga au mātou tangata anu, ia me se foi ia ole a ofisa whāsara lau maona wāenga uma. Manuia tele leri eso mātou watunu o sā moa malana fai nga mālo. Tālo ina iai pia lau wha manuia iona taitai. Ua e tutofi e taita ia seo mātou watu nu. E ai pēle musu musu ngā loa nganga, ne ia lātou whai e pēle au au nanga, ua wala ui nai lātou, ia male loto māua lalo. Mai se foi, au lea mi o tonu ala ua fio e whai ai whai uma tatau, ia wā se manuia o sā mō maona tā nu. Manuia tele, ia ona ele ele, ona ngā tai whale, maulona siu seo manga, seo mātou watu nu. Ia ina ia whāpe nā ona, Tua ia ilo lātou sā ilinga ai mai se foi o le tausinga. Manuia tele le nei a fiafi, I ona fufuanga ma pokalame o tutoe, mai se foi lātou o fia ngai pēr ma tiuti ma ngā ruenga. Se taimi whamai aina, ia ia ilo wanga le lei, e tūnilo aina I lātou. Mai se le toi te li maota ma lawa, ia pui pui malu e la o fio. Na ia whapenao na taunu ila manuia. Mātou fato ese le li ia o mātou se ma ang sanga. Mea wa mātou ang sala I uluma wa le tonu ai la mātou o nanga, so mātou a mionga wa le tau tamali. Se upu fōi wa sasi ma wa sala ai la mātou ngangana. Pa pale pale maino wa lofa le li ie le atua, a mangalo mātou, a yo mātou se ma ang sala uma wa esi la fia. Pa ma maina ala ili toto pa iyo Yesu Kristo le na maliuma, toi tu manu malo ina ia whape nā ona wha mangalo ina ma whaola ina I mātou o a mātou talonga ia lea li ia lea tua o wha leo ina li nea fiasi a ia ina kele o te talonga mana o ngalilo le loto le tangata
ya le nei matalia mo fa pena on fai elo finangalo ya walava ono soma to fata wanau ya ole mavala watu ya le no sua fa pele Yesu Kristo lo mato li mo mato faola amen.

Tolus full maltasinate to minute with jail July 5 and if we vying ole fiafi. Io ele son vuo le so fare nei o me a le wo da jo ri mai malmunia ya el na sa jo va von fo de tu se le sai ali masu malima lono fa u bono le sa fa fo i ma da jo a ma danga fo i le portugal me le nei fo ya son fo Ia o tapena ina lea ma fonga ina jole sunga de fafenga inga ia yo rina maniti mare kalesia e whakasai wauden. Ia oilea i te tonua Canberra.

0: angi mai ale matangi se ima moli atu ai o malo fanei a ai le famel pese e le fa alua ina ni au iyo e li tuma sefe
1: oh
2: ya
0: ya e moli moli atu fo ilo fa anana ya wolo o mafuta mai le tata po kalama ile nei fo itu la le fefifa mai la to e se le matango fio sa vali poli Fama nato ole sunga ya maniti ne ya fiafi. Ayona ole aso tina, ole uwa mafuta ma ye tina, ne neifo ya fiafi.
1: Iyo e yeji taimi un tatu uo foi lele, na foi vahenga ta uo le tatu poro kalame le ne ya fiafi.
0: Ia e faftaimu ole mafuta mai, ia faftaimu ole faa, mahalosi mai foi. Ile tautu watu le neifo itu la le fiafi.
1: Ole uma to what to le what to fia fia tatu minute to is
0: sulu minute on talo le to la lima
1: fantasy now yeah ole na e fata lofa tu avel ta fata lofa e le paia mal mal fo ju ja ju no ole ne voi vai nga la fa su sangu sa mol ne voi vai nga le fia fi Ya ile soy fu munuia malang ma mama malang ma jafi ya memoria tu le ma tu fatalo for ne fo i por kola me ya tu tu uma ya ma tu te fa poi poi fo i pa iam sam o samo o lo fa pe na na fi fiu ma lalam pa pa au ta tu lo mo nei kembera a ya ma se lavo nu wa dua o ya le ngata fo le o ka le fa fu nga lo tele pa ia la silasi Be too foul, little lungy. Ah, ya, my duty, fa to the word to pay your my mung or sap, papa, ya tua. Ya, but your lovely wallet feel dumb, mulanto, aing a mulanto, dumb. Ya, aing a no for aing a papa, aing a to fight far. Ya, or if I to aing touch for a bui bui, a two moon pulley, to our malado, aing a dime, a vow for tea. Ya, hope ye sa more, ya, my lovely vow, say, your lovely fa vow. Ah. Lenga fa tauli maina sa matu fam talanga ya ai fa nunu o tui e o pai e fa tini o tau sala yoi ya lenga tifo lea matu te fa talo fa mo fo fo lo fa atu ya fa tulo watu fo ili su wa isunga ifa fengenga tau langi mo la atu falitua o feo yo li tala lei ya o lo la atu faita talo ya maise fo I mo se manui o sa moa ah. Ya I miss your old talfa ujo for e so se tough for little lungy. Fa ben now lo fa wa wai la to o nanga, myself valanga, vala udi ai la to el tatum tai silly lung. Ya eo for love from fatalova to le tatu o nanga. Ile ne fo vaeng ole asung fua. Ah, ya ma lo le pale ma lo fo il malanga. Ah,
0: so for man we are falling nay for your fiafi.
1: Yeah, I must say, le nama sina wum vayatu.
0: Se for le vaveo lealo le masina.
1: O lo o se e ma li e bel datu sa. Ya leo ma vayatu le masina o apelila. Ya leo wa datu ya iti tonu. Si si o manga o le masina o me.
0: Amataine o me. Ah,
1: yoe.
0: O me for your tail o e tele yo aso fa pito ya me. Ah.
1: Ya olea e mauti e maitawatu ya ele asfapitone ya me mauti na uma
0: asotina
1: o afia
0: ole asasale la saune
1: o sole olo e manatua ina lava le aso mauti le ai ole va pea uai wangalo ya joy
0: ele taitai ngalo ya te
1: oh ya ole winga na ole fisili oi
0: ai fai ole falling on my wangalo lausunga ah
1: tamu fai fu e fa angalo is time ya yo ya
0: le anga e fa angalo ina le alo fole tina ya
1: ele fa ingo fie le aso le o tina
0: Ete si la fia ole alofa ole tina ole alofa e lata lata le alofa Yesu
1: oh le ila utele ilo ina la na vai papea wai le alofa lava tu no wa mai le tua ilana fanau I le lalo langi. Ia e fa pena o nantanto turi mata ia ile lofa tu no le tua I lona alo Yesu Kristo sa maliu mfa lava au mfa sa turina ia ono le alofa le lana fa na ua pua pua ngadia ile
0: ia ile fa le tonu.
1: Ia le na.
0: Te le fa le tonu ni lalangi ia wae.
1: Ono le malosi o le alia o le lalolangi malana mai lei ale ngata fo i leo ona tonga fiti e vapena o na.
0: Ona fa tosi ma
1: toi le fai ngā malolo tulai mai.
0: Talo fai si fai ngā malo.
1: Ia, fa malo, fa malo anju le fa fonganga ia. Mese lava le fa talo fa anju le paie ma le malo fo i siu da. Jutnu le fai vangole.

0: Ora, tā tremi wai e lua sifuru marae wanei minu jeu jei le julai lima I le nefo I vaenga le afiafi ia e a oa mai to weekend I le nefo I weekend wa mai atu e au jei loa fo I o le nei weekend e faispisi to jei loa I la jau I a sa vapena fo I ono fenga I ma le failonga ino asu fa abitoa Ia le ngata fo I lea, ia po halawa I tū a inga tū langa, ia o hai maise fo I tā longa halo ma whanau. Ia I fufua lava la, a whai e tua tasi, ia so walo, nau o ta alo. Ma nga ia la na pe se lua I tū la alo e se ma lo maota ma lawa. Ia a whai tua whape tua lima la ta alo a luna winga. E aso ato ato e po ato.
1: To a fo ia le fale ua
0: pomisa fo. Ia e male maota malawa ia ua le tai au po. Ia e fo ia tu fo le fale. Soli. Ia wupongisa fo.
1: Pongisa le aso.
0: Ia famalo fo. Mana ia fo le tau.
1: Mana ia ia le tau le na fo ia stona.
0: Ia e.
1: Ele vevela tele le malulu ae. Mana ye fa paololo foi nae
0: Vi ye lenga le lelo e tua I lan faso mai le fisu suya I mol tau la so na fina pa uai nai ti munga e o mai ya le so Yo le foi la mai tau atu pe il tatu pitonu le le north side sa faine pe voi fa malu ma pa u nai ti munga o le tula le south, le beta o le dark side e apea.
1: I fe I le south.
0: I le south side, Ia, pe o le sa, pe I fuile le I telen ti munga. Ia langa I tau ana su le la e wha malama.
1: Mai
0: fuile na nei
1: tawa e tula e mana ia mai lava le su la. Mana
0: I tau, le tula le I takanong malanga I atule. Ia, pe I le I telen ti munga, le tula le I tatu I perkonen, Sole,
1: na amata mai lava na po timu.
0: Iyo e mana po.
1: Ale mana iyo le timu ele si timu fo ina e sau yeah. Sau wale sau ila loa.
0: Iyo e tamai e fato anga tahara. E fo ele le pe I e mahalu le sau fo ile e le sau sau wale sau timu. Ia tamana e alua I ale aso atoa o pa u marie mai lava.
1: Ia o aso o le nofo le fale ma Mana ia foi o te fiola I fona I talo o sa fape la foi. La pepe wale isi tim.
0: Ia I fatalo fatu foi e la tou sa fe ngai mga alwenga le neyasu. Ia me si foi I fatalo fai e la tou e le fai ngai alwenga. Ile so. Ia ele ira I le fape vole le a le fai ngai alwenga. Nanga pa uti munga.
1: Ia pa uti munga. Sa tele fai ngai alwenga sa fufu atu inisi o fanao. Malo mfanao. Ia e pe wale... Mafai ona fatau no ina o ina wa saule tim e inga aluenga e ele mafai ona fai le tim e fo inga aluenga e ia e tatau lava ona fai
0: pe tulanga na a misa nga aluenga e konkalake e fai a ia fale ia po tulanga fo I e
1: tala au
0: fafo ia ele mafai lan fatau no ina nga aluenga na pe a timu e timu loa ia Fia fia lo kama nga o leo e fai nga luenga. Ia e nofu fali.
1: Se I fai sina malo longa.
0: Wa o nga luenga na e fai fafo I le taala e lae fu I lea o le neiso I fuanga. Se I longa lava ua malu mail fale e fato a I lofu I lea. Ia pole ali timu te alo ati fai nga luenga. Ia e fatalo fatua I ati uto umalava. Ia manatu fo I ia sa le so longa le lei mea uma. E le nei weekend. Ia pe ini si fo e te fia fatalo fatu ia I olo o mau mai fa.
1: E moli moli ato olo faanga ili tina ya Maria. Ia me si fo ina yona alo. Ia le ngata ili o tina fo ia le aitua nina. Ia mahalo ali ita alo fa mole. Nei fo I aso. Faftai fo I faafunga mai ili po kalama fo ili nei fo I ya fiafi. Ia le ngata ili ifa atalo fatu fo ili tina ya fale amosa. E mafatia lava le loto foil tina o fale a mosa lini foi vai aso le weekend. Ia ona o tulanga foi.
0: Ma lolo nsa I pisi mena mafatia I le futina.
1: Ia o ilo foi a yein tatou foi na tatou pet tatou te alo lofa lava yei a e u te iwa 2.5 lava lafa fose. Yeah, you know, or sometimes I see time.
0: Or wing or south from Talanga or se manu tausi.
1: Yola na taifau.
0: Oh, yeah. E pe le leili fa mani no mo le vai ngalina. Na taifau
1: wa foi. Wa pe va te foi le fa fonga angale.
0: Wasola la le taifau. Wasola, ah, yeah.
1: E se foi le fa ngatai le fa pe se me fa ingofia li ti ma se vele lea.
0: Well, the little what we let you for a palalangi.
1: Not only palalangi or tato, umay or umalabaya tato, only my fatia.
0: Yeah, virtual well, name your palangi. I say, pay a father of love to pull and a man for fanga, pay too long a pen, oh, call him mafatia. Nella wo tatu wo ye tatu ni sa wo tatu sa mo mo ya ya pitela tu ala wo fale tonu mai le tai fa u pole a
1: sa mo na
0: pe la kwa fo le kiki ki ya ku o ya sa mo a o ne ya tunu ta wo tele fa ta wo tele I tatu e o ale wo tatu lo o ka le alo lo fo tatu I man
1: ma e tai fa u Yeah. Tusa o setanga, he's a part of the family, ah. Pifo ya, o sesita mai titi fo inae, ah.
0: O taifau, o pusi, ah. Pe o vaenga na matua, elefa ingofie, pe a yeise falavlave tupu mai, ah. Ia pe, ai moli atua, yesa o lei, ya fai o maaftia fo dina ya fale on orosiana taifau, bolevan tausi, ah. Ia o aise a le... If le lofa le lofa la to ye pe ya fo yo tulang yo ya ai memoria tu ya lofa nga ya jo dina ya on le vaenga na fa ya mo susu na ipese pe ai ma fatia susu sa ipese fo ilele ya ma e ma fo fa wing of fo yo ta fa sa ya ya te ale wat atai Ia wa atatu fo iai.
1: Sa olele, ia wata imi umama to te mafutai fo imaltina ya fale. Ia, ele iyo otu nisi awo, wafai fo isina wala au mayo sinupi ya mato. Ia, mato watu fo ya lea, ia, faile, le, tafaunga masinupi ia, ila nafo ia fiafi ya, fafutai fo iona. Ia, mawe oile lotele ia, ia male ono sai,
0: Yeah, bear Julangal na. Ultimate two or four years, that if I for you, Nayo Talo. Yeah, so the Mefoy Island too. Pofea, Messi Fi. All of them are very tight. Famo two for the mail or not to. No fight. Moria tu ya se anganga for ilea. Ofo folo fatu tina mtua ya fale ya lufungi ya lava le tua yoe tulanga fo yolo yai ya le motu siya fo ili maftanga le male siya fo ili manu tausi ya waleva na nato mafuta ya ya umalava ya itato le langona na ya ya italitonunga ya afai lava ya toi mana fo ifaa wau ya sa ili fo ise si manu ya vatu ya taifau ya fa pe na fo iyo na mafutai ya mawaili fia fia
1: ya le ngataile ya mbole fo ya lofa anga ile tamaita ya fa ya emese fo ya ya tamaita ya pili ya martina ya vasa ma martama ya naise pania nga tsai leo o le lile ya tu solofa stama ya tu solofa mana yo nalo
0: ya vo folofa tu da tu por kala mena ne fo vai nga le afiafi I la usunga fo ya la loftelinga a fatu ya mes fo na yo walo ya ya fungia la vale tua ya le maftanga ya ai mesi la vale fascinga malosi Ya wa foi o five of the two day tono lainga I miss foi ya osio singa me ne yo alum fanau ya mesia na yo na grand children sa na yo na fanau na iti ya pe tu langa na ne foi vai ngale fiafi ya moli to ya lo fanga o leo me jawa tu ta tu taimi ya leo to e luas formal destiny minute
1: ya alenga tsai leo tina ya sa
0: Yeah,
1: maleta mai a ya titia.
0: Yeah, the summa fellow to see ya titia. Yeah, of all of fatu, tato of nanga, eating a foot vying or a via fee. Yeah, makes a foot tapinanga foil. I'm a langa to. They are my langa to e Samoa. Yeah, our foe a four fang or a nafu two or a calicia. Ya matu tapoya tap tapoya tu ya waloa tu I fainga mlanga ya mesela vata pinanga ile faingo fie de anga ya tu ya mesfo ya tu langa le fa mautuina ya mesel fanga solongo le porcala me le aso me le aso ya lo fangi le tua ya fa manuia ya fa mama vena ya wa avenga ya wa fo ile tulanga tofi pe on tofi ai ya vea oe ma se failo tu si foi tono na foi tu ol tovine ya ole o meto tu le o tu luas fulo da tu minuje ya on da lea ole I tu la e ono
1: ya alo fa peo na e ma futa mai pea moi ma ua le CMS radio fa moi vatasi tesi mar tase fie fie au au na mo oele nei foi tu la le fie fie

0: Yeah, best singer lover now, and if we find only a fiafia, a fire in a jeff to a my effort, you see, if I'm Malustino, ah, tell Muffa, ah,
1: yeah,
0: and if we find only a fiafia, man, yeah, ah, low north, north for low, no four, vi, law, yeah, if I be na, or na, leave my luma, leave my lano, Jaffa, mafia, maluma,
1: yeah, it's only two lunga, ah, savali, man, yale, to we follow our lunga. Tau matau, anga vale, ia whalolo, wa ao, lo vai luma, ia e mese foi, ia le tau matau, a.
0: Ia o nai pespisenga nai, fai ama, fai e nai whamalo stingo,
1: a. Ia o le aso foi le nei, o le aso le sumpa, a.
0: Ia.
1: Ia, fai lae te le alu le sumpa, ia a fai o lae te nofo il mota. Yeah, fai lo exercise laiti.
0: Yeah, si tong fai fa lo telephone na vai nga wa fa fonga nga malu shu
1: ja. Yeah, so pa ya matanele a fol fitu. Ol fitu. E fa pe on fai ile hole flin. Ah. Yeah, e a matale fitu ile valu. E olo fa pe ona. Yeah, fa ye te fia nga ye tu ye. Yeah. Yeah. Ma wole avanoa.
0: Yeah, Otelole to Sidney's own fair flin. Ah, Lona Wing or Low Fire, let White Lolly for the Anga Volley at Primary School, let's say a flin. Inala, ille, so long ago,
1: yeah,
0: Flin Harper,
1: yeah, Lele, the whole nine,
0: yeah, the whole nine, let way a nay, the mighty four in a ya, ah, the mighty toshi, ille,
1: the way you let take care in
0: a way, ille, in a, ah. Ya o inala le fale onga na flin ba manatua le fale onga flin primary school say ya so ya ya o le hola na le fa ye pa fa yo le fa to ai te email ni te mi fa de ya o on o le sa to su ese me te lu te sum mai a sum o yo le ka o le me
1: le sum pa
0: sum pa a
1: fa malostino ya
0: te lu si lunga o ao ya fa bena vo yo na e ta fit fit ya a ya arula ina a amatel fi a
1: amatel fit
0: o yo le fitu a ya o le la o fa sino a tu ta tu ala leo ya ta rusia a ya e fa tonu ne ya so a Ao leo
1: mana I fo leso timu fa pe ya e suo tu ya ima tala tu ya o ya mama wa I fo fa malustino
0: ya ya e te pe le la le tio ya nga I lole I el time el fitu a e te fa ye sa fa malustino na yo e a fa fu da tu ye ma tu a a one you da tu vo le le mul mul da ya il tanga la za uma ye te mati a
1: fa ya le tanga o le mete Te peisi e lau oe ngā ioi. Ah.
0: Yeah, ioi. Mm. E wina e vave atu pe lima lau oe tanga. Alefu tu atasi lau si iro lima. Ah.
1: Ani me sili lau o la ii se mea wha malustino. Ah.
0: Awalane e kopi fua le au tala vovo e lima, mm. ia si iro lima. Ah. A oi ala vale tasi di tonu le lima na iu mana i tele.
1: Mi ah. oi file mu ama. Ah.
0: Ioi. Tasi mea
1: e... Ma uwe fanati na tia fuala uwe nga ioi.
0: O nga ioi u loo matua pea lai tau sa irina I mea ia e oe sumpai. Ia ia lea I tua, ia I fuoi vasili, ia ia I fuoi tina ia mahalia. Tasi mea lang mahalia langa oe. Oi lea ioi le malo lo mahali lea sunei langa o leo a timu. Ia a fai o faafonga mai ngai tinane au. Ya no fa longo le to su se meo e sumpai ya le o fa I lo atu lungo le tatu ala le o le nei fo I vaeng o le fia fi maui flin o le old primary school ya so a ia le daimi po wa fast food to sanga fa toa tau nu mai nei I kempera ya o na lava I tu le mau tal na le fa lea onga le na au tonu le hol ya o lo o fa tonu I nai le na fua fuanga le so ya Le o to iwa ne minute, ia on ta fo leo le tula, e ono ta le ono, ia on vati fo leo nisi o ta to fasa launga fo ia wa o nanga, ia mole no fisi da fia fo ia le paia mali malu si o ta to no, ia mana o mi aile fiso swani, ia on fai loa tu fo I lea, ia e le tulanga, wa fo I lo mana o mia o si fiso swani, ia I tulanga uma,
1: Ta on le,
0: Ile tala beona mai tau atu, ioe, ia, ole, Ile va vea o le aso tonai. Ia e o stasi fo tina matua. Ia se is fale ve lave se fale na mu. Ia e I le tu lea I le pitunu le south side. Ia po le I fea yuch. Ia e. O ina sa mu o se fale le tae au po o ta lea o le taimi I le le tae au po o le te al tasi. 1:20 a.m. Ia le tae au le tasi lua sepulu le te al tasi. Ia sa va bena o na ia tatou fo I ali puti aloa lea fale ve lave. Ia e te tau lava o na mua mua iai ia leo leo. Ia ma le au fui mu. Ia fa mai la tonu atu le nata ia o matua mu a le fale.
1: Talofai.
0: Ia te unfai fo leo ngā luenga masani fo le au fui mu. Ia ma se fo leo leo mo le saonga le mu po o iai nisi te tonu po tunanga va bena. Ia e anga ia tu fo lele I isi vaenga le fale le ia afia I le mu. Ia ai peitai. Ia ai tonu sasao a le afila tau ia te unfai fo.

0: lofa atu ta tu o nanga ia e fa pena lava mana tu a pea a yeah. Nai tina ma tu a o le ta tu pitu no nei ia la u tu fo I a tu tu a sa fa pena e me se fo de o su singa me nei o e kalesia
1: sa o le le
0: ia me se tonu ma tanga ya yeah, I might see the love form of your fear, but I feel like you to so stay me. Mm. I feel like you to wait for fear, for I may fail if I don't for fear. I let my fine fang and win, I low to one the lay. Ya I might say loud to fail or inga. All the loud tell you to da to noone, or camper, or mau, my lalam papa, or to no camper, nay. Ya pe oni lo fanga ia fia ya au tali nel tanto lenga le utale onno
1: mon bolieta
0: ma vail bezel nei dal tanto lenga onno lo valu fitu fa tolu fa fitu ya e te vala au mai e mo moli atu a wone ngalo ya ju ju fo ile sa dina
1: ya la sale la sa
0: o se ta o se fo tuanga mo ta ma
1: ya ta baile nga te le walu mfana
0: alo mfana a fai o le nā tū te maua mai le tātou porkala me wala au mai. Ia, wala au mai e te wha leo antu ni alo whaanga. O le aso sāo tina, le aso sāo le la sāo.
1: Ai, au le aifu o se mea alo whai e wha leo asu.
0: E wha leo, ioi. A wale no wha I tātou ta maha, wha mole mole. Ia, wala au mai. A fai wa, e au ngā fu ilele, pau lava le wha amunianga e mole atu. O te aloha tele ya te oe. Mwai vai la ie. Le ua faa ilo atu dunga le ea. A le afe ma afe o te mata.
1: Lo faa mai ai.
0: O le lalo langi le ua faa funga mai. Faa pehua isi o uso e le ua moleona lo faa anga isi a ia hani. Ta uiti na o hani ea po o hani moon. Ea ole tātou porkala mina nane fwe vāinga lea fia fitasin minuti te aile julai ono.
1: Mai sepe se mana ia nai moli moli ia lo whaanga o omanata.
0: Ia amu ia lava pe au ole sami.
1: Ia mana ia sepe se na.

0: Se fulu minu jeu jele julai ono ya usimai ya laufa fongani isi neo jato au nanga. Ia mfa siri silanga fia moli moli ajua fuli nof siri fia foi ili baia male malu male fafonga anga ole malu siyo jato. No, ili nefui vayengo le fia fi.
1: Ia aolo o fapea o ne fafonga mai pere tautu atu ole. Ale tautua ili nefui ya fia fi ili CMS Radio. Fa moi vatasi tasi male tasi fia fia la vai tautua ma ona mo oe ia songa fuata I tasi. Ia onai au au nanga nei. A tama whanau, alo ma tama whanau, I olo o lalam papa a ole tatou pitonu nei Canberra. Ia ole whapea ona, ona iei au nei au onanga nei o teu teu wina o lo maota, whamaina o tua maota. Ia e meise le whaangata sina o la au, lungo maota o fale, ia e meise foi ona whapea ona kilini ina o tali vai o, o maota. Tipina o la au, ia e meise foi la vena o la pisi. Ile mea o lo ia ile, ile la pisi, a. Ia o lo ia ile au au nanga lea le prune and proper. Ia o tau tuaina o tau o le au au nanga lea le li ule o Paulo Filippo. Ia o la nanumela te wala au ati iai. O le o fa tolu fa, lua tasi tolu, ono tasi o. Excuse me. O fa tolu fa lua tasi tolu ono tasi o. Ia fai o la e wala watu iai. Ia ona tele leonisio. O fa matalanga o le a fa peona tu ina mai a te oi. Pe a fai o lo e fa peona. E mana o mia se fsoswani nei to ai ngā au au nanga o le pruna propa le ngol. O le pisinisi al nei fo I alo malfanawa. O lo o alala pe ai tatonu o tatou pitonu nei. Ia le ngāta I lea o se tasi o, o tamaitai o lo o whapeo na ngalue le Hearing Australia. A whai o e wha fonga tu o tau lele leilau wha fonga. Pe ua iei fo ini, ni a fo ini wha ilo ilo fo inai wa. Pe ua e fio e te tau wha longo le TV a wa walu ilunga le leo lau TV. Ia ona e sila fia lea. Ia o e mwhai ona mana o mia e oile. Lea foi. Le sia kina o fonga o lo whaalongo. Ia o lo iei leo o nangari tamaitai leo o Vasili Anapongi. Ia e mawhai foi o na su atu nei tamaitai lo maota. Pe a whai o lo e mawale fsoswa o lo fa o e fia mawalo na fsoswani. A wha pe leo iei se taimi e te maliuma e su atu ai le ofisa. Ia ona wala watu lele no mela leo le o fa lua lua, tolu valu tolu, iwa o tasi. O fa lua lua, tolu valu tolu, iwa o tasi. Fafso ta ia tu ia na pongi, filima, ana pongi, Vasili ana pongi, pea fapea o lo o mana o miel fso soani I lau fafonga. Ia le ngata I lea o nisi au o nanga, a fai o lo o sauni sau malanga. Ia mole nei foi sisi ngā fua o lo o whapeo na lata mai ale ngā tailea I o krisi masi ma se tasi fo ia nisi vaenga o fufuanga fale ainga a o lo fia mana o mia e lafo sa o tingi pusa I e poni whaamo moli fo I Samoa I o lo iei au au nanga le United Pacific Freight I o tamaita ile a Trisha Brandt I Campbelltown, o lana numele te walawati ai, o le o lua, iwa o ono, tolu tasi, iwa o o. O lua, iwa o ono, tolu tasi, iwa o o. Ia o le United Pacific Freight. Ia le ngāta I lea o le tambaita I a Pomate, South Pacific International Freight, o fa o tasi, lima fa fitu, tasi tolu lima. O fa o tasi, lima fa fitu, tasi tolu lima. Ia ona I au au nanga nā alo o fa peo na tu ina atu rita tau lau monei. Pe a fai olo e mana o mirof sosoani, I le vainga o fufonga o talinga. E la ngāta I lea o le fa amamaina o maota, tua maota, kilina ina o lau maota. Ia olo fa peo na I au au nanga alo tu ina atu I e te vala au mai iai. Ia pe amana o mia fsoswani. ele nga tailea pe a fai olo mana mia ni fa momoli e la foi samo ia no mera na o man tu ina tu le nei foi tu la o le fiafi
0: ia le na o ni sina o ta tu o na nga mfa sa lo nga fa pe na o na fi tu ina tu ia e nga fu i mo ina tu o le fa tu a mo mo ta tu na nga nei a ia po ina tu fu o le a si si mai si stete a mai se ata to nu atua o ye i le la tule i yes
1: Griffy
0: ya male mai si pito nu i tu la ta mai a
1: to te le ina i fo inga i nei tanga ta o mai ngal benga fa vai taimi ya
0: ya mas fo inga benga fa vai taimi ya o nisi o ilan to o tu la ta taimi e o le a mai ai a ya a fa i o nai di mana o mi e fi fa isau a tingi pusa e fa isau fa mori a ya o na wa fa to malaulo wantu ia telefoni mswa fa fo la to e te vili sao ya ia ona fa fo leo se lua fo i feu tanga inga ya don fo i ta o tu lo nga rwen fa vai te mi e o ise a le alo
1: a
0: o la to yo ma o le pau ia ma o ise si pe te o va pe a tu e ta si ting pu sa la fa pe ia fa ni o ting pu se lua a io e fa pe na tu la fo io va fa lo lo so i fuanga le nei ta tu te o lai ya mai se ale lofa moi lanto we va pena no mai ele tu mau le lanto no fuanga ya beno no vo ine ya le lava is iri malo ya ono le lanto don finga ya man via o lanto ai nga alo mo fanau ya o lo fa muli mai a ya wo have no bear dat o lenga a
1: ono lu val fitu fa tolu fa fitu
0: Ioi, ia ai mumuri atu fo i ia lo faanga i isio u il faritua ia masina. Ioi.
1: Sio tu fin.
0: Ia, lo faatu. Ia manuia telele a susao tina. Amu ia oe to tele na iyo walo leo utapena ina se mea lo fasili atu le tele.
1: Ai te lo le faritua. Pe ese le umia ai alu isamo.
0: Ia. O te lol fufuanga na e ngala yele o nanga ye me container mjula na fa pena ta penga le yel tina malata fo i fainga malanga ya me se fo ni fufuanga o leva ta o to mole ne tu sanga ye po tu sanga fofo
1: ye mbol mbole ve tu fo ina ye lo fanga le tina le ya valasi tanu ye mbole ne fo i sutina ele ngata ile tina ya leilua awatu Ia, manuia lava le aso tina foi. Ia tina ia maila. Ia. Alo fatu manuia foi le aso tina foi le neisa apati. Le neisa.
0: Ia. Ia, ole amuni muni atula le pese le nei le tina lea ia masina.
1: Ia.
0: Ia. Le angol la tua fio angana mele ai le toe lau. Ia atonu la... Ola e sangore mu nei vai taimi. Tonu e leo toe yangi fu inu tangi malo rosi. Ia ole pese leo fi taina tu mo oe olo e faa fonga mai nei fu i vayang. Manuia tele le asu sao tina...

0: atu te lolotu fatasi ya ma talia fo si tamu fitanga uta penaina tama ya have a noa te tala ina le fai te toa more than welcome su mai tala mai au ta atu te fia fia fatasi ya famana tu ai fo ilia sao tina ya ai tau lava na tu ai famana tu atu le fale ainga fo ilia wa tau ta ua I tonu le laumu nei ili pa fei Em tu a fatu mulia le sa a wone ngalo ya joy it town of my first show booking o inal ta ma me so na ino falo fail to booking o to e aviele a inga to a wa a faile te wa ngalo ya joy te la vu fa pe tu te o ma wol to wa no ile na se a foile o se fang fang watu ya mo tu ina fo se tu alalo Finally, low low booking. In a year or two, what to five no mighty low low mo to. Yeah, our four in a year is if I lay tone way, two like my four, if I do what to, yeah, if I pay my singer. Oil going on, yeah, I'll overpay to say one matter, whatever matter booking, yeah, on the fee now, yeah, if I melly singer, lay I saying what. Ah, level fast singer, lay I ing what. Pifa pena ele le tau tala fasenga. Ia ona dei lea ua iaise, ia ona tau o atu lea, ia ua avenga I tina I o le ka fasi.
1: Ia ua. Ua fosi le maso I ia.
0: Ia ona se tua lalo awane I ngalo ia jau tau fail tau booking o tau malfanau ia ua ato asfuru montupu. E tau na fai tau puke, puking le le iai le tau lau lau, iau tau watu, ia lau e ele swafa. Awa tele a ngalo iai tatou, le tele o le pisi, ia mai o aso fapitoa, o aso na pitu sirina tumu tumu, a ele fale a ingale.
1: A vai nite, iwa maa tele I ole e sau ninga o le tatou waruta, a ngalo a ele tatou fo ia. Tato fo ya ai nga mar tato fo ya tina ya
0: o de lola tuina tu le si va en a fale ai nga yo e ya tato wa wa rote ya wa de lo ya de lo e mtua a la le le ya yo to tina I tato fa mo mo le na ya va ya lo fa tu fo ya tu do wo fa fo si o do ma tu tu yo ya o de lo de wa wa over fo ile ma tu va tu fo ile tu mo ftanga ya ma me fo le a fa pe na no le fe lo le fe al wa ya il va ya so ato e pe o fa te tenga na ya I man tu le ma tu te lo le tasi ya le
1: la va le tasi ya
0: yo Elia, e misi le breakfast, e misi le tina, na le lunch, no no winga. Walava matutoele na langa o tofu u matutua,
1: Mana I fo isi na excuse,
0: Ia, be ole tu langa le na, ole tau zing, ole soi fua maloloina, ia, ole a ese umale te leo ango ango fo I ole tau mafa e peo na masa ni ai tatou tatou fo I maanga nuwa I ai le oka I ai le povi masima I am tūlanga fa pena ole kuka le la fa moe moe mo utoa mesele tatou e kalesia ole soi fua malolo inga runa winga na aula au la Na laula au e wa o te laula au le fai ngai vai.
1: Awala
0: e lau sa sa lapa.
1: Awala e tau te fai ese mea vai me wa sa wali wa fotina.
0: Ia pe o le le ita o tunga I le menu o tatu. Ia ma lo la wa
1: faftai mol fata ua ina o le aso tina.
0: I le o ta ua tuina le menu le le o malanga le ia te au le lisi. Ia o tam faya nga ngā mo o tau ia matu o le tatu e kalesia. Awane I loa. Awane I fai loa atu te ua le lotu sesi. Ia. Yeah, but for the day, I was a breakfast lad to a missy and for more or le
1: missy to a pepper.
0: I owe to you, I could for my love. Yeah, le ole aso lava ia ma le fua ia le tua, le tau maftanga. Nā ngai sida mai loa le tua fua I nai tina o mātua. Nā aso. Yeah,

Nga te fwoi lea wa tui na mai e lea tua i a te au mea lofa fisua soani ai i lana ngā luenga. Maoni mwha maoni a whai wai a i tātou e i a joe mea lofa o le sirofia o le whai o le amia tonu o le nga te fwoi lea o le fina ngalo lea tua te wala mai lea i tūs tu singa baia i oe wai a i tātou se mea lofa. Fabena ona dato fawa waila nang alwenga le nei funga le ele. O le fiso swani a tue la to e mana o mia le fiso swani. Ya le ngata fo I lea o le dato ng alwenga dato te upongi fatasi. Lango lango ina I la to wa vala au lia ele tua. Ia a wale o la to ng alwenga I te tono. Fala putputonga ia maise fo I. O e kalesia ma tovine taitasi.

0: o tato taimi wai ai ua to e se fulu whanei minute o na tālua lele I tula e valu. I o tā foile I tula e valu. I an wha umua whamuta tu foile ole au nanga. Ale tau tu ole nei fo ia fia fio le asonga fua. I ala o tau wha fonga mai pea. Le tau tu atua CMS Radio wha mo I watasi. Te si mo le tasi le nei fo ia fia fi ia. Olo o wha peo na tatala tu pera tatou laina. Ia a wha peo olo o. Mana tua foi ni alo faanga, ai mai se foi se fa sisi langa tu inatu ia. Ono lua val fitu, fa tolu fa fitu, ia e te vala au mai ei, au maua la nenei avanoa. Ia maua foi le taimi, ai li fa umaina, tatou pol kalama le nei foi afi afi.
1: Ia ole mai tau atu I le nei fwy vaihenga o le vaiaso pe ntuinatu tatu dal tau. Ia e faisi malu lu mai. Ia tautua ngā lei mau tau. Ia mese lava nai ta mā mātua tina mātua. Ia awa lava ia le pui puinga o le ia waila ei mā fanfana. O le taimi fōi nei ua whao ngā fōi ia tātou check and mā whiwhia fōi ia peo na māsa ni ai. Ia maise lawa le anga I atu I le weekend I tā longa le asto nai. Ia manisi lawa fōwhanga. Ia e whaisi maru lua le vai aso le nei. Ia e peo na whao manatu atu. Atu. Ia awane I ngalo ia I tātou. Ia ua māsa ni lawa tātou. A maise lawa I lātou o le ase asi mai tonu e lau whanua. Ya yeah, mas fo si uta to pito no nei ya yeah, ya to fo tua le le ya ya jemi fo ya nga ya tu I falo lo I fa tonga mtu langa fa pena ya alu pe ma le ofu ma fa fan a ya I level jemi e o so fa fo se ma yel malulu ya te wa fa ina I fo da to jemi fo le pisio fa mai lan to wheel flow ya ma wone ngalo ya jo jo Ia ole u wha lawi loa mai ia tui fo I nei o flu. Ia I whale mai umalawa ia po ke misi po whale tala vai. Ia e tau na nga ia tui ai wha tau nu wai. Ia whai fo I o tau booking fo I ia wale a nga ia tu. Paia male malu le atunu. Ia maise ali tatu pitunu nei. Ia whai asto tele ia maise fo I tono whale mai. Ia po au fo mai. Ia e tau na... Si le fia le lei, ta si le vaeng o le tui pui puia. Ia mai fa mai o le flu. Ia wā o le taimia o le tau marulu la tau ia. Ia e fa pena o na pisi ai le fa mai lea. Ai o fo folo fatu I al tatu porkalame I nai tina mahatu tua fo I o le nei fo I au nanga. O le tatu wala leo masani. Tina le ya fale amosa. Ya mase foi le tua a Nina Soli ya mase le tina ya Vasili Ana Pongi Filimaua ya poli tina foi ya Malia ya oila tu ya oleolo mafuta mai jemi uma ya mfso soni mai foi da tu por kalame io e fautua ina mai foi ya le ya Ia le lato uso fa sala lau. Ia ua fo'i le... Ia lava pele on sa'i. Ia amese fo'i. Ia fa'aftai le mafuta mai. Fa'aftai fo'i mo alo fa'anga. Ia maturanga uma. Ia ua maatango fia fo'i. Ia amese ufamnianga. Ia amole atu fo'i ne jaimi ale fa'o maina. Ia le datu porkalame. Ia sfa'anawa na ia ukran churnis. Ia to'a lua. Ia li'i le ia Tyrone. Lau vau, ia o atoalo na sifuru male lima tausanga I le aso mua ia po le aso fraile lente atu nei ia emeze foi ia tamaitai ia le princese ia shetas alofi po ia atoa foi lo na sifuru male ono I le aso mua foi o le nei masina luna winga I lua aso fa nauna na famnue I nei le aso fraile Ya moli atu alofanga maulua ya happy birthday and also may God continue more birthday for you to comes many more years to comes so you can celebrate ya ai ia manuia foi ia lofa ang ia talonga o lo fenga ye o lua ai mise foi ia ni sini ia lofa bena ona fa mawina ia etu sai ma o onga a ia tu tu si lalo vaenga na taua ia wale sai linga o le mala malama ia ai mise le poto mal to mai ia na ia manuia ai ia lua tam fainga mo le lumanai a mo ni nga luenga le lei ya mo foni fa longa ya awale so so ni ya jeu lo le tup tup wa ya ve lo mania li im te mata ta la vo ya lo fa ngana mo munia tu ta to por kala mel ne va ngo le fi fi au si me ya lo fa fo ngale to i va ta tu minu to lo toi ya pese ya ya awala va fa no file mu ina fo e ta tu por kala me ya mai se le o nanga fo i le nei fo i va nga ole a fi fi.

ia ho nauna lahi hake ko nau poto fau fatungia kai ki tau he la o whakasio tai lahi I muri muri kui kui mea kai ki whakau fatungia ako mea mea kui fai e hongi tangata ko tau kore ki senene ko tau kore atu ki puspei pe ko me poane a kakai o kuna un poto kui fau fatungia kakoen a koko pia ki pia ki pia ki poto I he Lea fatonga, nau alwa ke pe tautupu ya kengela, nau fahau pe nau tolo, ai ngai fatonga kengela, pe tau pole pole. Kakoutui maalo, te tau kroskaripo, kene tokuatu hata kifo hiwai, e kifai marie goini.

Fini,

Ke pule anga, ko ki ka whawhangi e whawhau koe lo pe te tauang, ke ni toka, e nonga pia mo hi mai, e ni ma whawhau tau tamai, whakalangi. Ko ngā tangai a o e tau, o ngongongo, ka tau proske a ripo, ke ni tuku a tau tau fuihiva, te hihia, te tau hoa koe tui pe, ki e hoa whakalawe lawe.

Bei Sonomogumora und Leitungsnachlass ist Tabla so einer.

Ich freue mich auf die Ferien.

wonderful, and he is so cold. Me is so cold.

Wie wir am Kragen einziehen.

Meine Damen und Herren, Steiniger, Kila und Jigovic. STS.

亲爱的听众朋友，这里是堪培拉希望之声，我们在播音室向您问好，希望您一天都有好心情，欢迎您继续收听。